Kia David Kempton kai mo lepsino po kazatana mo na miei mei zinga se pangalpa na state government na wau refurbishment wa lax kulba building al sitangalpa ni tagimana kasi lakta na o miei tama mai pa balbai tida mai pa au tana mo na ngalaga sita elta wau mizipul sita be health central ngalpan au gagati ya seki hadia Cape Torres au tana mo sita bim boka zawuna izing au budget mo tana mo so sina na sina bizaget tana mata impa

Ak rao e sa pibis paunengi taun pumoro ngai bia nye whakai baroda tai ma kapu weekend au Friday se naga saman weekend ina nga pa mia ina nginu nanga sike kida malu ya ya waril mai ananga safety ngaro nga nanu mai pa otherwise kita o kapu weekend ngitamu pamora.